Beneweru bazigirwa mwaka nula kasanzi eindwa landari ya Ebola elino munte mwiru kulikuwa bula girebwe nene rugende kere rwaka shimbulira amarigi kugabalenga bamagalankana bagwere baka ruigiriza nga simango abo balenga bamagalankana.